kawan tanda rin gapa ang makisito ta kuksin na kawasito man siya yan siya kan siya kisya kakpipis ama siya kisya kaisyo nyanyita turiko taita Dios kakangwang minyo kawang taita Dios ka ayudang gami taita Dios tamanyasyo Dios man kuchuyasyo Dios paksimita rikusyo Dios paksimita risasyo Papito Dios, kantapis niyo katapis ayudan nga. Taita Dios, minyo kawang kangwa. Taita Dios, minyo kata kanta rosarka. Taita Dios, mi kanta niyo kata ayudan nga. Ama siya kaya kaycho ninga. Kang ima manta problemas, manta manayusis tukukuk pipis. Kay problemas manta, taita Dios, mi yuksi chinga. Ama siya kaya kaycho. Kay problemas kasyo pasajeros ya marita. Si problemas kamana tuku y tiempo por tanta.